0: adan no e yesikafo na na yesa ade no nto omo gusu yesa ade na nsu sire yiri fa yan a ye ni skana e be sire te o man peni na oso be mu sahen fo na omo ntu wa na mo na yesikafo no sebe omo na yesa ade ne man nsu yiri fa ye o hie ni bie no o be tla kwata asase won nsu mo be si da yesi so da e yesikafo na na yesa ade no o ba he o du we ni tu fo ma e yesikafo na na cause problems ne de ma ye o kro ma.
1: Okay.
0: Na kwa na e de ntra. Ba e ka ze ka no kra. E sika fo na kocha. Na na kwa nya o de mama.
1: Yeah, that's it. Ntina ye ba be sisi se.
2: Yeah.
1: Eye e dan na sisi e be nsuo kwa no.
2: Yeah.
1: Ana se eye ye ngaches no. Ana se drainage system no na enye. Se ne amanfo ka se obitimi ka se gaches no sisi a. Nsuo ni ye ya na twia fa so. Hello. E pa cho ma radio no confirm why.
3: Okay, I'm making a
1: hookra. Ah, it's a
3: half sunny. Hmm. Patriot, you. No credit. No credit. Then I just see for my son on a man, and two family members are never. Hmm. Because she ends in school from a break one. Oh, and then I have a bar. There is no possibility in the city one. There may I have been back at the other end. Oh, but you also have a money for the other. So now making that and that. Any momo amu tenka sini e pa man fo no na eni momo o cha man ka eni momo na eni momo
1: ba je eni momo ye eni momo
3: mo enti mo ka te mo mo te
1: ah mo ti yo
3: ayo mo ele o mo meba
1: mate mate mate oh unse yi call about kondia na na o ka se o si omo omo mu ye duru no na esisi dan si ba bi sa
2: yeah.
1: Na ohieni bi eni ho beto za za
2: so ni sika o ni sika kocha
1: za wati ase na unze ebrea na ayi unze his excellency John Dramani Mahama kase yenye decongestion exercise for Ghana baby
2: yeah
1: unze koko hotel junction omu yi esa ni emane baby aman for di containers ni one one unze rest up on Om bomodi e ko bubu structure bi ho.
2: Ai baby am curious nisi sino.
1: Am e ko fan sem ba.
2: Ai.
1: Ada ya ni pan so permit.
2: Ai. Ai mete pa.
1: Zon kai
2: mete pa.
1: Ni pan so permit nti e kan ba be si de papa ne kan se. Ni pan ye den ya permit si dan si ho.
2: Si ho.
1: Because o rest assembly bi ya no a.
2: Kakra won.
1: O du ho no me kakra won ho a. O de mo ma no ma ba de kwan. Hello.
0: Baja.
1: Yes sir.
2: Is a crunchy.
0: I'm aware,
1: dear. I mean, I do me a whip.
0: I am a man to me, I'm a human. I
1: saw the other Tamra, Tamra.
0: I'm a man. Ye mu pa se ba bi e dipani ti gan na ku nu se ne nu no se ne nan kana me kan wa so ye mu se e ho nye but ye be ko mu ko mu e be na ko o be bra ya ke ho stop work no o ko du wa ko ta bi e bi mu be si ye mu se o ma ti na ye bi ama obi e gugu da bi e gugu ba bi e da ni si si so ko mu da mi hu bi da be bi ya ke ho stop work ba ni ko ko wa o be ta be ti o ba be trade man so e ba ni sei.
1: Sebam. Obi abua.
4: Obi abua. Anyu me de ose bi be ti tem de ade afu ni ya ta chiom. Ka bi ya ago.
1: Matias ye.
5: Ago nie.
4: Kocha.
1: Memuna.
4: Me de me ha o kakra o ta ensu eyiri pa ma ofu ewu.
1: Mhm.
4: Wona wa kwata wa ta ase. Wa kwata ta ase wonu se ho ye ensu. Ana wa kwata no wa ti u dan. Na se nto ni bebu nto bu bu da ya sa woni ama na o fa efra do. O hono de e ti ma je ta kwa cha. Aba ni wa ye den.
1: Mhm.
4: A